0: to Pinay Chika Tayo!
1: I am Tita G.
2: And I'm Tita Joy. How are you guys?
1: How are we? How are you?
2: How are you? How are, am I? How are we all?
1: How are everybody listening now at this very moment, at this very night? How are you, Joy?
2: Teka okay muna naman. Ikaw ang Englishera ngayon,
1: ah? Oo, teka, nakalimutan
2: ko. Bakit ganun?
1: Ko.
2: Parang last week ako yung Englishera.
1: Buwan ng wika nga pala. It's a language month.
2: Okay.
1: For the sake of our visitor.
2: Yes.
1: Diba? So, tama, kailangan natin muna mag-Tagalog.
2: Oo.
1: Mamaya yung bisita natin, doon natin siya kakausapin. Doon natin siya i-interviewin.
2: Ng Englishera naman. Na,
1: ikaw na.
2: Ay, naku, ay na naman tayo. Diyos ko, day. Papalaban na naman ako.
1: Ay, alalahanin mo, nakikinig si Arthur.
2: Si Arthur naman ngayong week.
1: Oo, di ba? Isang linggong pag-ibig yan, di ba?
2: Tama.
1: How are you muna? Kamusta naman kay ni Arthur?
2: Okay naman. Ngayon, simula ngayong araw na to. Hanggang next Thursday uli.
1: Ang trabaho, maayos.
2: Okay naman.
1: Pamilya.
2: Okay naman. Ayan, hello baby girl. Ayan.
1: Hello.
2: Mag-eka siya.
1: Oo. Oy, eka nga
2: friends
1: pala.
2: Tama.
1: Ingat, ingat.
2: Grabe, ang saya.
1: Ikaw ba na-excite ka pa sa eka?
2: Oo. Immature kasi ako eh. Isip bata talaga.
1: Okay naman ang eka, kaya lang magastos.
2: Super, super expensive.
1: Ngayon yata, nagtaasan pa.
2: Yung ano, I think the ticket...
1: Tagalog, please.
2: Okay.
1: Ay, Tagalog po.
2: Bepa, please. Ang ticket ata is parang $45 ate.
1: Wow!
2: Pero kung student ka, syempre, wow! Oo, pero...
1: Tapos,